0: ngeke sizwe ngabuvulela thina. Fuck.
1: Ah ngeke sizwe ngani le. Haw, haw, haw, haw, haw. Haw sege. Ah bathini mavumo labantu? Asiyenze kanje. Hey.

0: ni muvusisi wa khothe. Endisha, ndi maona vha kona ku thusa kha zwirepi.
1: Endisha, sitshavha sa luna sivhonanga, sivhonanga.

0: mbali nanga
1: kasongo mbona wewe
2: mbali nanga yeye
1: kasongo yeye
2: ubo yeye
1: kasongo mbona wewe
3: mbona wewe.

0: Kelipina sa sizo vale ki vos kanda mungo mi kana ku yachale longe vasali vasi ngalamwe me ni bona vakalo fa tupina to tveri
1: Ilipina za sizo kana kuyachwale kifo fire fire mshwalo.

nshana le ka phina ka DJ Zalewa me lo kuta ku benja hatwi ne ka phina ka hatwi na le kena ka phina ka DJ Benja ka tasa tsholo

channel ka phena kha kha kandendende ka show yo zivona menso mi lomfeka phena ka top skim mohalizo

na me mohera hape ma programme ya zabana na e ka khalana ko ya chwala e ko yoli na ko ya half past bana na ba kai ketra to pina kulumeri samane chwala ni ko petta mikanga kana ko ya half past 2 ne ka khala ko itsabisa pina ni ko tabisa bana na ni pina to ba ikete low tone mo NBC Ngwanyi FM kai ni kai banana valikani vaka nombolo fumkona kuni swala ki 081 15 444 55 lutani mo ki programs za banana

anisa ke programu ya savana na milo sazora pili kasamula wakapina kao ni kamifaka pina ka snoko noko kika wakapina kata sana chwa loo